0: Ako na uyayo CBC The Badge Mon.
1: We magayo The Badge Mon kay tukko ako na jiska aptos nista no big stud sa jiska sa dom. Mago ni ibinong bisam ni sa chan natin na minista no gadosit sa nada just siyot sa taso no hai nista may The Badge Mon. Uji Radio Canada kay ako niya gawi tukko kaya iha. The Badge Mon jika uyayo Hydro Quebec kaya ako na snakset kaya jiji hai kipa pitsin kanyo ay pitsin kaya iha.